0: no pay a radin sem na yewo yo krane mashe ne mani sem na yewo Ishra 1045 FM your number one account radio station yewo radin sem no pay ni pacho sa unho ye die ye de radin yanko pangwa se wosuru nkasa unho mame wate na osuru ni nkuni emma ni aye woni nchisemu wa wakrani ma na oshani ma sa nyame na onshaw midini osofu jerima anope ye kenya unho hum ewa osuru ye moni ya diasidama chwili ya mponya krompo 2025 ene asemu wa edina mnise eradi asemu nyina ma wate may God's word settle for you. Asem engina Emma.
1: Famisi.

0: Alright, Insha 104.5. Welcome back. Yoko fa akudi emu nsem na poso na poso. So koba mfatilo has done justice to that. Afe di akano ye 9:30 exactly. Na uwe shia Richard udina pamfo. Na wanumu di analysis ni nina dia bro. On Insha Power Sports. In the meantime, newspaper review. And semu abada uboka tebuno. Ete say, yebe dimu nkomo. Amansachi ame kwe jobi mreku atrase. Sansuna adjem Pahene Kofi Mensa and so atrase the man with the history I want for my yanny baby. Adrian Pahene,
1: sir.
0: Bibia Boko,
1: Chidam Ponyanko, and our Maya, I don't be.
0: Yes.
1: So, where
0: I don't empire bomb me, where
1: you're
0: say, I like your dress.
1: Thank you very much.
0: Looks beautiful. Abazai,
2: Kofi.
0: Egoye.
2: Oh, adiachi edie. Nyame ne famu dia wie.
0: Sure.
2: Akale nipa de beso so. But ye ojidi.
0: Right.
2: Se mu no nsia nko ade mu ana. Kofi atena se. Yatena se.
0: Ya kanso dosu.
2: Yes.
0: Benen ko aso no ma nsu abodwe sefu.
2: Sa.
0: An ba enyina mi hu sefu da.
2: Oh.
0: Kwa sem na me ka chero no mi hu sefu da.
2: Nipa
0: me. Sem prime dwin se uni bi. Tinka me kopɛ yifu ku bi ama. Na me dwin se abodwe sa pa.
2: Jeje kan yampa. Abo be kawa no fi atoma.
0: Nankwa na mi unu.
2: Mate me da se.
0: Ze se u jina na ze obeyi.
2: Yo de e je we ka ho asem.
0: Ze se obi si na ni je hu. Ayo.
2: Okay.
0: Na na kwa bra bra ju.
3: Akokwa.
0: O se.
3: Me se o mani mfu ana dwemrem. Se se is I no na se ne bu afuru no.
0: Jeje. Ze
3: so se
2: a fe de na se ke we chief from. Fire to way. Abusi afa no pe ya trace ma edionu e nine na ba pa no pa no so ho. Na de bokata no na poso na poso na ye de ba ba sum me mafa. JD graphic de bokata no na ma hu se onimdefo bi a waben e wo apomdie mu nsem mu. Se ukopie mu e wa tanam ne hwe ya pomdie mu nsem a. Wo mo che se wo ye public health physician Dr. Mavis Chinna Katei. Training for you boy de ato edimha na orchest se se no o matena se a ayen kuntabuo bi ehuse enjojo ya de na mechire suruku emema o manya mfinhia no firi aduasa ekosi aduanan enkron 30 to 49 sam nanti kwai he suruku ya de a pagya no homne so wo sankofu intem papapapapa a enya asem keto akatai wabo ho amane eda nim ha o na nka jankofu pi na nim se nka enjojo ya de nka wo ko mpani fie so no nka ja etimi to na so ohwe paniya ono ewo ataya omo na hwe yapom din ehun sensem so ochese se no wo munhwe mun da di pefi se mrante 30 baburo to 49 stroke ndwo yade yi epaja no homne so ntia wese yewe yedidie mu eyei na ewo nim ya kro ya nso no na akate wa bo amane bi ewa hase Brazil ejuma ekwekese bi a womo ehwe etufango ewo from ye from Petrobras na womo na akate aba amane yesem womo akohu ene oyire bi ewo enkane kita basin ho na eno ena womo chese aban ene sa ejuma kwei womo atena se afri komodi ase se de beya womo ebetimi atunti komodi no afrasi a nti aban ene de Petrobras womo afri komodi ase ehwe se fango a womo chese womo hu no nkane kita basin epom ho no ye behwe na ye firi ase na yatimi atu akrate wabo ho amane yire nkyen de ato katafeto so be se du miensa ho na omen woma ehwe ya ho bambo ehun sem so mekyere national security na womo akasai na omukasa no we no eya wo na epa emu apipa na omo de pia bonte womo chese se se no womo ni abre pa sakrodom ade bi efe ne vigilante afi uye den wom betu susa wamon prema ni nye juma ne nye juma china enye kate wabon wama ni yapa weye enibre sema national security coordinator wade epi abontene na eni miyakuri ya ansono adamus mind humusa msoda ha na kate hse chamber of minds wamu ena hse adamus wamu eni aji abanyisheshe ya wade egua kwa msa debe ya babwa ama efume gudieti ono etmejan na humbla ni akate wabon wama ni yese adamus wamu ejesa antutuyenu etuma kate watu hunkra Yato katafe toso edion way eye daily graphic in samano pay wadibi ebaye no
4: abisuafo metoa so ewo daily guide da obokrata animu edi ama wose gana fo apedi da obokrata gana svv tini spipa mensama wutu awde abba no na esuru wano mo ene ni watre edi abba nyasem ketu akura na uche mse uriwe bie feni se benjamin asifu anu uche mse uche mpempe mpipi ama nyukunu dibira wutu abetu toto wano mo na nipa bako ujiliye pase ombo modi nom di dibra no eye titena ni dibra ndi mana obabua mama nyuko na ya kono ti se nchinam na obi etimi apebia pawe 2028 obi abetimi ne ho abosu na mo maba ba mu a ebo ache ja ko oso ye number 1 nti mpp amanyuko no eto ani esi ahene ene asefo na eto bo ache ja ko dama mu ye o se no so die se de mbeso mu bia ye mu amujijiriji eti anu wasem ene wo fonyini enso ewa ha no mo na orua pola focus so enra ono so ko edi ne nkata akoye ko dama nyuko ni mpanyufo si wano so titre di bleya na wano so shushu ya ni musea ni nsabeka anu wache so wano so di ya ni nsaka siya chucha gana fuwa mungu ni siya Dr. Bawumia ayada yada ya 2028 wa baba ya mampengini wasia nwane na nishu adi hunu entu unyatu minu so pa enkabomu enono etimi jinabla ni anachas Dr. Bawumia eso so so wa baba ya mampengino yue mu diya anisa itiene ni funye daadmo wano so nye nye kakra kakra na wade ye mpempe na sebe jom dom kese na nubanu deni Ora Mahama ya regam fonyini da hanom ana wode eye koikote so abato mpesu asomra hye bedwani maame zanato ron sisusu fonyini di atoya no wahu se mpanyufo mienu ora jodo amani mahama atone sa from so momra no masum wona aban mu na ogire se ebe boama na manyuk na mamwo no enso atima gina brand ti sem no kese de zanato se no wono no yaboni di so onkoye osuafo obehwe atenaye abodi munya sapɛ ene ye abefnim die totwe esunti minister for environment science and technology ho ene ye de no ekro ene ye owura mahama yare ganso so yase aja eba no nku ye mensini mensina mamwo ene esom entotwe a wono so ho ne ye de no ekro na ho akwakwo hia so mbekwa ne ya kwototo o ma no tano totu ho edina tuku ho mla sebedwam omuchem se nyambo a wochina Thursday perform you no mbekwa ni akobusa busa wo manu nu omu ahwe se dibende ma wo mna se bo mon kototo papa aso a ene yetimi ahwe ni adwo matunte ho nsem katafa toso miensa eda hanu ma enya asem ketoa na osu kokoroko ama nyoko no wo mani brabre wo mo kire mu se good board akwakobo kabi ne kana wabo no wo mo penchichiri mu wo mo so mo penchichiri mu akese enya asem ketoa enti nana bi wono ana ye donveni de ma mpp amanyukuro ono na chese ogina simpie so ano na chese nyasem ketoa se ne ni abre no ho so ono eti emu amane bonso e wa hanom na assemblies of god for so mpanyufo a wo ma yi wo mo no wo mo ene ye gana ma panyuru a jondo amani ma ma di ahyem so ono so asori ya na wo ko oti wono ma di ahyem wo ma didi o ho nkomo a ne ho asem so e wa daily guide amane bo kwaju de odi nam no no
2: yo na mame emfa de punch de obo ekrata no ensem de odibe egu ani mia papa a enyasem ketoa na enim hakro ya na mehu se eni aban krachi pende ono ewa hafa no southwest ena kretei wabo ama ni ese wayenya misu ejuma pa eni wabo abu wafetaza bags bese apemu eni ya henu anu ya koma ekuyafua ewa ni pomo nina se wamonye na omomfanyo kuya se diebe ya ni endoba ebe timi aso doso na ediane etumebuso ewa pomo na mkofonye bi edie eno krati habon kwa semili nchei edi ato katafa eno etoso ensi ya ewe ni miha na ewo MPP wasi kukudamanyo kuna muno uri mse nche na wamu kwa abwatu waso akwa kuyimpe nifuwe kunyini ya nintini na opene bakuwa da harudu na friend Dr. China na papayi wa present keja tuwa hini niye suwa hina wamu ewo MPP mumbo soba wanse omba chofu opene mama nyukuno na enona papayi chesi nyami ya aduma china kinya neke wadinkata abeko na eni miha nwo chese nyami ya adum nese unyetumia obesa ama osono na niya brepa wakwa yimu amana be ye juma pa bubunia atuwa guwesa nseye seno diye timu diye yebre tutachana na akasawe ni mheyo wada haire nchein a enye asanketwa na abaye kaa chepeni ya wano ewa ahafwano south east nso wano so akasawe ni mheyo ninyi na edese wamo eko sisu kuu denbi edema bana hinu kruma nono omukosi yeza zema wamo na nengkasi yemu na waka chile mpenifuwa omukwade sukuna no se wamo hwe na adia efeno maintenance kocha no omanyane alihadia pa sade beya sukuu dano ebe timache na mkofonso etima tema suyandie enye ni mdie asia habe binsono mehuse wade Dr. Frank amwa kwenye abetuwe ni mhiana penibakonsu kano hum Na asema krata yi eka nyina ene se se wo ye opani bi na se bia obedi edom anima ade ba kwa wo se wo de ka wo dada dwumadie hu ne se dwumadie papa no mesrew emfa manyo sem nkata so enya ne muram da bi e basa emwa kra akata yi